aho sapateni aho tolu o ako si wafe waono. So o sai fai fa ho kwatu ai pulu kala matala hongong lele ai ma hanga lo tutonga fa ma fola tu pe mere tu tu triple o pe mo hono tali tali le go to pe mo to si ta o kainga tonga o ngona tu nga o e ape nga lo pe ta pulu kala ma ko ya o e fia fini o fa la si ka to lo ke le ta ka ma mo to le mo hanga o e ma mahi o fa tu ka ding mo to le nga api hopo ate pe mo mo to lo to pe fa no wa ai ta pulu kala mani na tau pe he ngalo ea pe go e ngalo pe i a tapa pe o e kolo pe. Ko tango pe utoka maari e ngai mea kutoa pe ngai fitu o ngona tua i e tau polo kalama. Pe a kisea ngai loto pe go ngai loto whare fi kuki moha whahe ngā whainga taa o e whanonga a ngā. Ko tango ngai whanonga pe mo e fie maari ai o tua na fohi a mo ngai loto pe mo mo ngai loto whare. E konga hula kwe tau tala ngā ngā lelei i whafini, malanga whaka eikia o e ahon. Hoka tu e whaifikau e wahanga lo tutonga, whaifikau wala motu pahalu.

tafafita i katoa peke o tua mafi. O ne toi omi ki tau tolo la kai pa me ngai whainata a kehe kehe. Neo mo se omo ake e ngai whainata. O tau kau i he whanongo ke e ne wholwhola i he akumau e ngā koe ni. Pako fwa ambe ki tau whailonga i ai a ene a whia pa ope i a te tau tolo, o le tamai, o le alo, o le laumari e maa o ni koni. Whapapa fwoki ki he kere kere koe ni tamai kai, kere kong people, you're a nation. Pau tau tupu paa ke tau whanonga mo tau tolu ke lotu moi whakawhetai i kua ngahi poloa kua tau i nasi ai. Tuku pe mua ke u whakailonga i ai ai whamalu malu na he tala whatako tau pe whawhai me ako tau langa u. Whai mua e tau lotu whakawhetai i he ahoni. Pe te ututu ai ai te elango o i pongpongi. Mana tua si ngahi loto whare kua whea ke he iki. O feo mo aki ai ai whawhetae e koe mafia o e onua. Petau mana tua si e tau kau whainga tā ia ngai whetu keke mo he ngā ima mahi. E a pehe te atinau tolo toka pepea me aki. Tau tau tari aki ia ai te elai moe a honi pa mo whalau lau loto. Petaki ti tau tolo e lau mahari ngā ononi o eke.

Pulkalama talaungong lei ai wahen alo tutonga. Ke kongan hoko o i tau talaungong lei ki whewhini, ke malanga whakai keni e hiki he ula ki sāpate o e mahinani. Pena hiki e malanga wharahataha e ngai whaeng alo tuko ia o ta takamotonga whahoko be ki te takamotonga ula ki. Ke tangata malanga ko whaifikau o saiasi ahokawa. Pēkoe koe ngai ahan hoko, oi tau talangu rei kei whiawhini.